0: Mwaro FM Gakaneko. Kiwo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie.
1: Kiugo giaku ngai gituraga na hinya.
0: Mandiko matwiraga watu uria ndwarige nyondagira manje. Uguo niguo ngoro ciitu nyonderete ngai. Wenda muturire waku uvuthe, imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri.
2: Tutwarane nawe.
0: Nareu mothikiria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia njuma da mugwanja nginyagia thakenda sia muthenya nyitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu.
3: Nirakenera ngai ni tondu wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni undu wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondu wa gukura muthikiria ni twagota gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tiri muthikiria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere waringi.

0: Eta kwa Paris ena agetu kinyithia tha igerevito kithia daika mirongo iri na mwafa mutamboro MR FM na neka vida akega ga kuririkania cheza cheza no aturalia mirigo na va mirigo erera riwa ne mbia kwambiriria siringi ngiri imwe kuthie ngiri igana rimwe wetaretie ndu thimu iyo nayo thie varia namba zikoragwo iri ukena vivinya star 779 ash Na wali kia kweko guo, nothie uvangirwe vandole rwa cheza box, vena vengire rwa cheza theater, vena vengire rwa cheza sport, na venge cheza jackpot. Tuthi vale va cheza box, nono nevo vena mbia si araka araka, ukena toma emwe. Na watome emwe, watorono vii vogisi dekorwa, ugeoza kivogisi kidogo, safari isio inya, ikine mpesa pini yako, na vu venge ukenetere la maumerero. Ndesa wasama? Niyo nandu mwenoyo ni marikile kulea draw na nyinga kwera tothi embere kulea draw nondo ne VND. Nesa wasawa, tulava mutambole, nende tulambedia ukemba yeto nandu getekele kuthie avarasa. Kiulikira ni andato yuli ya mwadhenyomo dhe tukiambere liya kukemba, liawara mukagwa kukiroko, weka gatea. Kana liawara sere rogo kinyagwa kukivuae, weka gatea. Okay, tugenda na vugu oteri, ukena uga wekirirwe kirole enda kolea. Lakini kitchen, kanoleo genda kukurumi ya kirole enda kolea kana kukwevolira, nda kuiraka kenduku kia rugirwele, kikole to kige tuatea, na kenduku ya mudhemba tosho. Vuvenge, weza gira mono mono tuwadhi na vugu wa varavarale, na vugu oteri, na vugu isieta kwa road designs, kitchens. Ukathi na vugu varuga gerwa kanyamoga koroma na vugu rutere rwa varavara uge karandhio kauga nuekerirwa kenana kenana kenana. Lakini tovale o terire na tovale oguo na vugu teri eto kibadaske na vugu. Kule kindo mono mono tuendete kuongerera sumbi. Kendera irisi ya kuiti sumbi o kuongerera na ongerera kora ni kindo kuenda kugwata na njara ukagwata wanakoro waratha ambete na njara. Kano kwa uratha ambeta njara. Kwa guo, ile konteine ya sumbe kana angune kwa ya sumbe, vaune vato ambagiridia agotuali la evuli yetu gesirani. Bao venge, nila turatha ambia matunda kana nyanyi. Uwera guatha ambia na running water, manje maraveta. Rakitu tuweka gira zori yale, tuketha ambia nyanyi chieto, tukerea, na vaune vama dhena mangas. Uledhera mundu amba evuno, Uvengi kona mundu agisomoka, akithi vugu etethia, agisoka ringi. Kana ukithira mundu, arakwera nyina aria irio na athiria ndaike 15 kwa nyambagiriria kindu twitaga abdominal pain, guturwa nevu. Mundu momothe maretagwe ni ndui. Muthenyo omothe, tucokerwe kiuria, tukena thina mbere na gukemba yetu.
1: Mudhikithio MR FM no tegete gutona ndo muthenyo omothe ndituthomaga health tips na dagitari muthenyo omothe na korwa gituthomithia uvoro wa kuma twale irio ikithie mumerore ikithie ebure ikija turute irisio ne mathena mariko makoragwa menjira riyo karibu daktari
2: Eki muno mudhikiriria ndakugeithia muno dagitari Hana kuma Tiba Nutritional Clinic dagitari ukuheago gima mwega wa mwere muthenya wa umuthi toria werwo ni Mr. Jage ndimuthomithie uhoro ironda cianda na ironda cianda niki ciumaga ku na niki mundu angika nigetha undu ucio wehere thiini wa mwireini waku ironda cianda ni nyingi na juge kironda kianda niki ni ngwaria na kimonimoni hanini uthikiriria muno nigucoka ngutaurire kironda kianda is the lining of the mucus in the stomach caused by H. pylori aingi ni maiguwa muno makiru horo wina H. pylori niyo tuitaga Helicobacter bacteria ethe ni wada ikorogo ere inflammation kana kureyana theini wara iningi yaku kana kimira kiria gikorogo theini wada ine yaku kiria kirigagiriria da yaku gukorwo na mathina theini wa mwiri na tondu nda ikorogo na acid ni ndu wa guthia irio acid iyo kuringana na uria ngai obete mundu lining iyo yenyewe ndiagiriirwo kwehera haria no riu ino bacteria twitaga H. pylori ithia haria hari lining yathie ikaria yambiriri kuria hau niho mundu agiaga na kironda kianda kana ukagia na ironda cianda ironda cianda ni maita matatu emwe tumitaga gastric ulcers iria gitukamita peptic iria gitukamita duodeno o haria kiri kironda giki ni kironda na nikiagirio guthondekwo na kiagirire guthondekwo na ihenya na nigetha kiehere
1: ndagitare tuthiete wega ni ndu giki kiretaga ironda acianda kana causes
2: muthikiriria kiroda kianda kirehagwo ni mathina maingi muno na mamwe mamo ni mugo kugwetera ndagikeno emwe itagwo H. pylori bacteria niyo twitaga Helicobacter bacteria igiraga thiini wa mwiri-ini waku igagira na kanua toguo wero tumitaga GIT igagira na njira ya kuria kindu kinagiko kana kunywa kindu kinagiko na githia direct thiini wa nda yaku igagira na njira emwe kana eri ege emwe ni kuingira na kanua na eri ege ni kunyita giko tugitaga feces na githungu itakwenda gutembolania na gikuyu ni wega muno to ni ukumenya H. pylori bacteria kiria ikaga ingira mwire ithiaga ikambiri kuria ika damage kana igathukagia the cells cia mwire waku igacoka yarikia guthukagia kuria nda ni gukorogo na hydrochloric acid iria isokaga yona yario ni bacteria ino H. pylori ikaria kimira kiu tumitaga mucus membrane na tikimwe kigunyo giki Mr. Jagi igunyo ici ikoragwo ci nyingi hojira wa murwaru angienda kumenya ni rĩrĩa angĩthimwo arorwo na microscope kana echo scanning na nĩgetha igunyo icio cimenyeka cihana atĩa kana cingĩte gĩthimi kĩrĩkũ nĩ igunyo nyingĩ torĩa ona kĩgunyo kĩrĩa thumu-inĩ twĩtaga thumu wa 4 kagunyo kakoragwo kahana ta kau rĩu tondũ gatironeka wega na maitho rĩu wendwo ngĩkĩmenya nĩ kĩgunyo kĩrĩkũ H. pylori ĩno yona yaingĩra ĩthiaga ĩkambĩrĩria kũrĩa kũrĩa thĩiniĩ wona yarĩa njugaga kĩronda kĩrĩa kĩrĩ nda no ta kĩrĩa ũngĩgĩa nakĩo na gũkũ nja kĩronda kĩu ũngĩaga gwĩthondeka wega gĩkoragwo na mahira ũngĩaga gwĩthondeka wega nĩ kĩmultiplyaga kana gĩkaingĩhia bacteria ũkambĩrĩria kũgĩa na mahira kĩronda kĩu gĩkenjeka na rĩu haha ũmenye kĩronda kĩrĩa kĩna kĩ kĩna kũrĩa thĩiniĩ kwĩna ũrugarĩ kwĩna acid na rĩrĩa kwĩna ũrugarĩ na acid kĩronda kĩu gĩtingĩhona na ihenya tiga kĩrorirwo wega nĩho mũndũ aheagwo H. pylori kit ũgacinyua aingĩ makaga kũhona tondũ aingĩ matihonaga magacokerera kiti ĩrĩa rĩngĩ ũgatũra na thĩna na njuge H. pylori ĩyo nĩ ĩthiraga na ĩgathira biũ no ũndũ ũmwe wĩmenyerere mũno kĩrĩa kĩrĩa ũrarĩa na gwĩthamba moko mũno waima thĩinĩ wa kĩoro nĩgetha thĩna ũcio ũkehera ũndũ ũngĩrehaga ironda cia nda mũthikĩrĩria nĩ gũkorwo na stress kana meciria maingĩ na ngĩgũhoro wa stress ti ĩrĩa mũndũ aigaga atĩ ndĩna stress ya kawaida kũrĩa angĩ makoragwo na mathĩna maritũ kana magakorwo nĩ maũndũ maritũ na makorwo nĩ maũndũ maritũ makagĩa na meciria maingĩ mũno ũũ atĩ ona athiĩ gũkoma mũndũ ũcio ndonaga toro wega rĩngĩ akomaga mathaa merĩ kana matatũ agokĩra na ndangĩkoma rĩngĩ rĩrĩa ũĩ toro ndũkomete hau nĩho maĩ ma nyongo maitĩkagĩra na maitĩka maitĩkagĩra thĩinĩ wa nyama cia nda tondũ maigaga kũrĩa thĩinĩ kũrĩa nda meciria maku makwĩraga atĩ nĩ kũrĩa ũrarĩa so kĩrĩa gĩkaga nĩ gũitĩka maĩ ma nyongo maitĩkaga na magacoka magacina nyama cia nda nawe ũkagĩa na ironda cia nda mũndũ ũngĩrwaraga ironda cia nda nĩ mũndũ ũnyuaga ndawa cina acid o mũthenya o mũthenya na tũtingĩkĩaga ũkĩnyua ndawa reke njuge ũguo nĩ ũndũ wa thĩna waku wa mwĩrĩ kana ũgima waku wa mwĩrĩ no tarĩ ũkĩnyua ndawa icio ndawa imwe ciacio ikoragwo na side effect nyingĩ mũno ndawa ici nĩ cikoragwo na acidity na imwe cikoragwo na sulfur igacina nyama ciaku cia nda hau naho ũkambĩrĩria thĩna waku wa ironda cia nda na nĩkĩo mũndũ aigaga atĩ ndarwarire nyuaga ndawa ngathiĩ thibitarĩ na ndihonaga kwoguo nĩ ũgwati mũno ũndũ ũngĩ ũrehaga thĩna ũyũ nĩ andũ arĩa manyuaga ndawa o mũthenya o mũthenya njuga painkillers painkillers o ũrĩa nyuaga nĩ ĩrehaga thĩna ũyũ
1: thank you no korwo kũu mũthikĩrĩria ũkorwo ena thĩna ĩrenda kũviana na teno na no ende gũkũria kĩũria ngwĩciria nĩ kabinda kega gakũmva na mbere angĩgũkinyĩra nayo watũthiĩte na mbere
2: namba ciitũ cia thimũ mũthikĩrĩria nĩ 0731 0731 500 600 0731 500 600 ĩngĩ ya Safaricom nĩ 0798 83 66 66 00 ĩyo namba itũ
1: mũndũ angĩmenya atĩa no akorwo ena thĩna ĩno ya ASAS kana iria twĩtaga signs and symptoms watwĩra ASAS ikorwo imĩthemba ĩthatũ nĩ kabinda karĩkũ ũngĩmenya ũyarathĩnue nĩ kĩronda kĩa vandũ vana
2: mũthikĩrĩria nĩ wega mũno kũigua rĩrĩa wĩna mathĩna ta maya kana rĩngĩ symptom ndariri ta ici nĩ ũkũhota kũmenya nĩ rĩ wathĩnio nĩ ironda cia nda kana nĩ ũracemwo nĩ ironda cia nda ũndũ ũmwe nĩ kũgĩa na kũimba nda na rĩngĩ ndũrĩte kĩndũ kana rĩngĩ warĩa ũkaimba nda ũcio nĩ thĩna ũmwe wako menyati hena iroda shiada siragwa edha kanawena shio odoge ne korogorero muno kuri mundu tagiria kindu kina ni korogorero ari agiki akarogorero ari agiki akarogorero ubu ni gukwira ati ni ena thina wa kiroda kianda na muno mundu okorogo na peptic ulcers no okorogo na thina uyu kana ari agatahika matahiko maruru undu ucio ni umuthinagia muno ubu ni gukwira we ni iroda shiada agine maiguwa ruo thini wada ona otakuria ona ikaritie uguo wahutia nda yaku kana rĩngĩ ũikarĩte ũguo ũkaigua nda yaku biũ biũ ĩna ruo ũguo nĩ gũkwĩra atĩ wĩna ironda cia nda kwĩ rĩa angĩ nao maiguaga kũira ngoro na ndũrĩ ndũĩkire na ti kũnyua ũkĩnyuĩte ndawa tondũ ona ndawa rĩngĩ no citũme ũire ngoro ũkaira ngoro oro ũguo wathiĩ kũrĩa ũkaigua ndũrĩ na appetite na ũkaigua ndũngĩrĩa mothani ciko igĩrĩ kana ithatũ no igua nĩ wahũna na nĩ maĩ mũhũtu kwĩ rĩa angĩ nao makoragwo na thĩna wa gũtahĩka gũtahĩka oro ũguo na rĩngĩ ona ti kĩ kana kĩ no gũtahĩka kana ũkĩra kĩroko ũndũ ũrĩa ambaga gwĩka nĩ gũtahĩka matahĩko marũrũ matahĩko macio na gũtirĩ kĩndũ ũratahĩka rĩngĩ nĩ maĩ marũrũ ũguo nĩ gũkwĩra atĩ wĩna ironda cia nda angĩ nĩ mathiaga kĩoro kĩna stained blood ũguo nĩ ta kuga ũrathiĩ kĩoro kĩna thakame na no ũthiĩ kĩoro kĩna thakame maita merĩ thakame ĩno no ĩkorwo ĩtarĩ fresh kĩoro kĩu nĩ kĩrĩrĩru ũguo nĩ kuga wĩna ironda cia nda thakame ĩyo ĩrauma kũrĩa thĩinĩ wa nda na kũrĩ mũndũ ũngĩthiĩ kĩoro kĩna thakame fresh ni kuga wĩna hemorrhoids ona hemorrhoids ĩgeragĩra thĩinĩ wa colon kwoguo no wega ũthiĩ wone ndagĩtarĩ kũrĩa angĩ nao nĩ kũharwo na tondũ araharwo ndararĩte kĩndũ kĩũru ndigũkiuga food poisoning no araharwo hĩndĩ ciothe akathiaga kĩoro kĩhũthũ mũno ũguo nĩ gũkwĩra wĩna ironda cia nda kũrĩa angĩ nao rĩrĩa igũrũ mũno Mr. Jage mũndũ agatahĩka thakame ũcio nĩ ũgwati mũno by the way kuona ũgĩtahĩka matahĩko mena thakame ũguo nĩ gũkwĩra kwĩna ũndũ ũtarĩ mwega kũrĩa thĩinĩ angĩ nao nĩ kwaga gũkoma makaga toro agakoma rĩngĩ mathaa merĩ agokĩra kana akorwo nĩ toro biũ ũguo nĩ kuga atĩ wĩna ironda cia nda ona okorwo kwaga toro nĩ kwa mĩthemba mĩingĩ kũrĩ angĩ nao maiguaga mwĩrĩ matarĩ na hinya ona hanini ona ndangĩhota kũrũgama kana arũgama akarũgama 20 minute kana ona 30 minute ndangĩhota ũcio nĩ thĩna angĩ nao nĩ gũthiĩ kĩoro kĩũmũ na kũrĩ andũ maninaga mũthenya ũmwe matarĩ marathiĩ kĩoro kana makanina mĩthenya ĩrĩ ũcio nĩ ũgwati mũno mũthikĩrĩria kwaga gũthiĩ kĩoro nĩ ũgwati mũno tondũ kĩoro kĩu wĩnakĩo thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ waku na waga gũkĩruta kĩrehaga gĩko thĩinĩ wa mwĩrĩ gĩkagucio nĩ thakame mũndũ acokaga gũkirĩti mathĩna mangĩ ta ma cancer thĩinĩ wa nda kana thĩinĩ wa mara-inĩ na ũngĩgĩa na ndariri ta ici mũthikĩrĩria nĩ wega mũno gwetha ndagĩtarĩ ũthimĩrwo na ona wathimĩrwo nĩgetha ũmenyeke nĩ kĩronda kĩa mũthemba ũrĩkũ nĩgetha ũcokio ũthondekwo na ũhone
1: kũrĩ kĩndũ gĩtagwa complications nĩ ĩkora nĩ na ndariri no cionthe wauga na ngĩpuza kana ngĩ nauga tigambe kare na mathĩna makwa no ũndũ ũrĩkũ ũngiuma na thĩna ĩno ya H. pylori na ĩburi yakwa
2: complications iria ciũkaga nĩ ũndũ wa ironda cia nda ũndũ ũmwe thĩinĩ wa koroni yaku njĩra yaku ya kĩoro ĩrĩa ĩthiaga thĩinĩ wa kĩoro kĩnene nĩ ĩgĩaga na mathĩna na yagĩa na mathĩna mara maku no magĩa na thĩna na no magĩa nginya na leakage na magĩa na leakage rĩu hau nĩho bacteria nacio cicokaga cikaingĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ ũyũ ũngĩ gĩko kĩu gĩkagucio nĩ thakame kĩagucio nĩ thakame thakame ĩyo rĩu gũcakurĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ waku wothe complication ĩngĩ nĩ ũhoro wa ironda cia nda cigathiĩ na mbere kũneneha na kũingĩha rĩngĩ karĩ karonda kamwe cigathiĩ na mbere kũingĩha nginya hagakinya handũ igatuĩka very chronic atĩ ndũngĩrĩa kĩndũ ndũngĩnyua kĩndũ na ũgakorwo wĩ very weak atĩ mwĩrĩ waku ndũrĩ na hinya other complication kana ũndũ ũngĩ ũrehagwo nĩ ironda cia nda nĩ ta ũhoro wa kũgĩa na stomach cancer na no wega mũno kũmũhe ũhoro gĩtaũ nĩgetha ũmenyage mathĩna mangĩ maimagaku
1: nĩona mathaa metwo ma vinyũra piyo nĩ bicikũ mũthikĩrĩria ũrenda kũria kĩũria nĩ wambĩthĩra na mathĩna ma mũndũ athondekagwo atĩa ĩndĩ ciothe tugaga mũrwaru rĩrĩa athikwo ndagĩtarĩ mũndũ athondekagwo kiumo kĩa ũrwaru na wa mũndũ akoragwo ena kiumo gĩake kwoguo ndagĩtarĩ tiga nwangana ona ũndũ ũngĩtwĩra nĩ ĩciria vava kũthondekana nĩ ciri yaku na mũrwaru nĩ va ũceraga itũra-rĩ mũngĩtũngana na mũthikĩrĩria mũkonana metho kwa metho na no mũririkanie namba yaku ya thimũ
2: namba citũ cia thimũ nĩ 0731 0731 500 500 600 0731 500 600 kana 0798 0798 83 83 66 00 0798 83 66 00 kuria tuceraga nitaguko muthenya wa Monday tuthia kuria kiriaini nyumba itago kano office muthenya wa wakere nio tumitaga Tuesday tuthia kuria runyenges nyumba itago Shelford Plaza e hari hakuhe na Equity muthenya wa Wednesday tuthia kuria Karatina Green 1 o hau hakuhe stage muthenya wa Thursday tuthia kuria Moya Mugumo tuwetaga Gurufani muthenya wa Friday tuthiaga Embu nyumba itago Unaguest Unaguest hari hakuhe opposite Meru stage woka hau niugutukora na nithengio muno muthikiriria thengio muno muthikiriria ni undu wa guthikiriria Ngai arakuiga wega niguthondeka tuthondekaga nake Ngai akahonia
1: thank you tugacarania ringi
3: Wimaro FM.